Bulabama, bikini. Aki kukuyu, bulu guli. Maruki pus, pus i koko. Romanita kome ni tata. Romanita kome ni tata.